0: ya bra gini ti ase tutai what of what so ti ase ya kon matu ya e ha un ko be bia na onyame wo fi ase ya de be wo be ya osu de dia ma
1: amen
0: open to aso
1: na me se e bia to ka je me se wo mu bia ka o mo mu de se be sa chi am fa to watu pro me se de ka ni ti wo e nya 24 hours da e fresh ya chi ko ni da ni pe za ko ko wo de sha pa ta ko na mu de ka ti sa mu ko ko ko
0: Next person me pato ka on the brother and ne and then say you want to get tiawa because the ne and then say one go put you
2: papa. Happy FM 98.9.